0: temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: aha togo na chem ni yul sa ke bangma ke tina na dubwa ni na nyai ke kan kan ne kan ko kona na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam sa ko njam mo pot bina wi ke puini na yo ta sa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pe yar lili mo sa ko njam mo pot bina wi mo ko ne lu yo ta sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na da bogba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tina yulung ba na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da bogba ka fala ban ka ta de ka do na da bogba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko ngba po a bora ya na cha bo ba ba na ya anya

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pwe yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mo kone lu, ke yote sa wi mo kusa lada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na da bwa ya ne cha ne le jo ngwa mbi abana na tin na yulung gob na kan ya na ma ba jala ma ga tren na ka na ma ga ka na da bwa ka fala ban ka ta de ka do na da bwa pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ki nya fiba a simple tuna ti sa tre to go da gom na a pipi ko pe ngwa pa bora ya na

0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkanta lai kun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate teta notasuna gran lume neresiru misise muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpa kauka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wada kumba takara na wada wawal na wamuwa muto nampa ka fala nuwemba sewa na wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasuta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minis na pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata soni o busu la fia awaren
1: Thank you.

temi omo togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron si tan we man kan fun e ebo banen we man lon di be chika nyari acho alapan melo e ako fun e bo wa waneni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okmanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

togo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan kokona sa ke blan yar na pafam lebo ka blan yar ngai njam so kan jam opot bina wi ke pwini na yoti sa yu pwini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam opot bina wi mon kuni lu yoti sa wi mon salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka ka na duwa ba ka fala ban ka ta de ka do na duwa pur kinye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kinya fi ba a simple tuna ti sa trete ko da ko na apipi ko pe ngba pa bora ya na

0: tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mingente kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru mesese muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara ku mata karana wara wal nan wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wembatan mata soni wa kusu ala fia aware
1: Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupé.

tenne kpi kala kaale gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to go tebe anyi nguri ye ye fe o wo ku i le ba se be ka re to go gendere re ne ye ko tu bo ya pe te o lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ko be se be o wo ku i po ko nu le yo wo ku i le ba se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tele ri chevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe kunle ka sa koro a koro ko fi sa ble sebu o kui sa kalola nye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena pale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu kwe wasa uluru abai mena farwe ola iri la wele me buru buru.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gbe fun

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar yulun ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tin na yulun gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pur kinye koma sa ke ne trte ka tan ma ko mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko kwen gba po a bora ya na

0: بيم جاوبا أمولي سيمو بيبي مولي وادون سي ما بريير
1: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi dajudaju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si eyi ti ijoba olede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo kerinla si ojo kejidilogun osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osu ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakusu.

0: peace for my country.
1: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam mo pot bena wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam mo pot bena wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatine na do gbaya na cha ni lejo ngam ya bana na tinna yurum gbna kan ya na ma ba jala ma ka trna kan ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro ki ye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ko ngba pa bora ya na cha bo gba ban ga ya anya bora.

0: Aha, to go on a gym. You'll sack bum market in an abdua. Then a yay, kick up canne. Can cook on and sack a blind yarna, puff and blubber blind yarna. In jam, so can jam or port a bena we, kupinin na, you'll say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blind per yard. Lili mo sawo kan jamo potbena wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salade na ma de san kara atampon na grand lomé atampon blan yar ngulum ba sa ga ne acha ne chula ga bena leke ne da ka blatine na dogo ba ya ne acha ne lejo ngam ya bena ne tinna ngulum ko bena kan ya na ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na dogo ba ka fala ban ka ta de ke do na dogo ba pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngba po a bora ya na na che bo bo nga ya a nya bo
1: it's too on the track.

0: starta na tawar
1: togo wisa
0: ema meila nekal mete se fena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate teta notasna gran lume neresiru mesese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e carite ne kor dak pakau ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung mata karana wara wal nan wa mu muto nampa ka fala nu wempa sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata sone wahusu la fia awaren.

ni omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pwe yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mo kone lu, ke yote sa wi mo kusa lada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na do ba ya ne cha ne le jo ngam ya bana na tin na yulung gob na kan ya na ma ba jala ma ga tren na ka na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ka do na do ba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ki ya fi ba a simple to na ti sa tre to go da gom na a pipi ko pin ba po a bora ya na cha bo ba ga anya ba